0: ekube odozi akụ ekube ekube a na-enyekwa nkuzi kwa afọ ife ka na-emebi kwọrị kwa afọ ekube ekube n'ọnụ mmiri okwu gị ka ekete ebe ya ị ga-asa ga-ebido ebido n'ihe gbasara ọrịa njere bisa maka ezi ka dọkịta ilo si wee kwọ kọwa na enwerọkwọ ngwọta o na ọ bụ ha na arụ mmadụ ahụ ma enwerọkwọ ngwọta ya onye nsogbu dị na ma ọ bụ na onye a ekube ekube ife ọ bụ sọsọ mgbachibido ka ya gbachibido nwa ya bụ nje rebis fụ na enweta dị ya ncha nchara ya fụzie na agbaliba ya kedu ife nwere ikwa igbo dịka dibịa oyibo o doro anya
1: adịghịde daalụ
0: ndewo
1: ife mmekwanụ bụ na a sị na ndị igbo sị na ọ na-aka mma ịtụpụ ihe n'ọnụ bifo ọ gbaa mgbọrọgwụ ọya rebis anụnwa nwelụ anụmanụ ọ na ọ prefer o nwere animals ọ prefer nkịta nkịta ọ laikere nkịta amarọ m ihe ya na nkịta ji mana ọ laikere nkịta nke ukwuu and noun busu busu na-ebu ya busu na-ebubukwu ya o mana busu bụ ihe a na-akpọ end a na-akpọ ya end host end host dead end host dead end host yes dead end host a mean na busu buru ya na
0: imenefa ma bụ nwamba
1: nwamba okay nwamba yes nwamba na nwamba buru ya because na nature nwamba abụrụ ịta mmadụ ọ na-aga mbọ so ọda ebusakabe ya tu ndị mmadụ mana kịta ọ dịzịkwa njọ because nke mee na Enugu ebe a ọkwa na Enugu anya ka ọ mee
0: nwamba
1: bụ ihe bụ rebis ahụ and o nwere ndị ọta mana ndị anwa chineke mere ebele na ndị anwa ọta bụ ndị vet na-alụ ọlụ ebe ebutedị nwamba so ndị anwa gbakwala ọgwụ maka na onye anwa dị proactive amakwa m etu esi ekwu proactive wee rịpọtụ ọ dị nkwadebe wee rịpọtụ tu ndị isi anyị na Enugu steeti a ha wee jee chọpụta wee buru isi nwamba ahụ wee jee nene ya ọ bụrụ na o buru ebisa ha wee bido gbaba ọgwụ mgbochi n'oge maka ọ bụ na ha emere ya ọ bụkwa ihe a na-akọ ka akara ịdị na-akọ ifukwa na nọmba ahụ na-ekunye so the most important thing a na-eme bụ ivaccinate that's ịgba nkịta ahụ nkịta niile ọgwụ mgbochi busu niile ọgwụ mgbochi ịghọtago ụmụkwa ndị animalụ ọzọ na-ebukwu ya o like ụsụ ụsụ the fact a sị na ọ from ụsụ ka rebis si ịghọtago na ọ from ụsụ ka o si so maybe ụsụ anwa wee taa nkịta ọ wee taa busu wee taa somebody ịghọtago maka na obodo oyibo ọkwa ụsụ na-efe ha rebis anyị na-eti maka nkịta ebe a na obodo oyibo bụkwa ụsụ ụsụ bụ ihe na-adatanye ha rebis ahụ so ụsụ bụ rebis mana anyị kwubichabeghị dị nke na-eme anyị ọ bụzi ikwube nke wild animals so anyị anara dị ekwu maka nke anyị na ha nọ nso maka na ọ dịkwa na wild animals so ọ bụrụ na anyị ncha niile ga-agba nkịta anyị ọgwụ mgbochi ahụ ihe anyị na-abịa ebe ekwu mgbe ọbụla anyị gbaa nkịta anyị ọgwụ mgbochi ọ bụrụ na ị nwee busu gbaa busu gị ọgwụ mgbochi ịbụ na ị nwee nkịta gbaa ya ọgwụ mgbochi anụnwa ịgbaa ya ịdịgodi shọ na ọ bụrụ na nkịta ọzọ talịa bikọs nkịta ma bịakwa gị na nkịta takwalịa n'ụzọ especially ndị a na-arapụ nkịta ha ọ na-akpagharị ọma mbute ọhịa ahụ bịa fee gị ya ịghọtago mana at least ọ kwụsịgodi ebe ahụ and ọ bụrụ na anyị ncha niile gbachaa ya nkịta anyị at least if we are able to get 70% of nkịta nọ na Enugu steeti a ma ọ na Naijiria anwete 70% gbaa ahịa ya ịma na rebis abụgo akụkọ mgbe ochie
0: mana ife gbasa dr ilo anyị na-ekwukwa ife akwado mana ekwuchakwa ya dịka mmiri awa na okwute ịfụkwa ndị mmadụ nwere onye ji ewee kpọrọ ife ọsị gị richaa na nne wee bụ ije gbaa nkịta ọgwụ mgbochi mana nwere ọkwa onye ya ọgụ ji ewelu nkịta debe n'ụlọ ọkwa gị ka ọ gụrụ agụụ iburu nkịta debe ma ọ bụ bụrụ nwamba debe debe gị agwazie gị ihe ị ga-eme ikwusi mba na igotechaba akpa osikapa na akpa ọbụ ebụrụ ije gbaa ọgwụ mgbochi ka gịnị wee meda anyị wee kwuwekwu ya ọzọ kịta wee dr amaka wee na-akọwakwa na ya bụ ihe izizi isi sekpụ ntị ife gbasalụ mgbochi ịgbachibido ọrịa rebis a ka anyị maa kene ka ife gbasara ọgwụ mgbochi a si aga
2: nke bụ eziokwu na ihe gbasatara ọgwụ mgbochi a wụ ihe anyị